bien abo apamo sema enum aha iye connect 97.1 FM na da mabri o ya zada pemun sam ena matna se dam jere babo somwo na da maye ye no so odure de kwesi de wi abriviaro ye hwe me betna se na me de da pemun sam inara en sam okodo enye bi ente en sam okodo a me ka se wadwumanti entumantino fom na ente ni na rebi no me hwe na me de abeda no e wo kase frido hade onunti ene ye friend no da pemun sam na ayabri ye ne da pe mun sam no den sam no odor so papa papa papa pa o sandens da pe ni mu in sam awuru bebre nankasa ene o si ya ibi de oye hu ankasa ye ibi so etia ebekere eh da masami nara o si e wo da pe ni mu ibi so de etia ebekere yo ono de moshe na mi de bi etume hofo ibi so e ya man yo sam ibi so eye oh yeah, suku mun sam ni narabi. O se si ewa dapenimu. Onun ti eni efrene dapemun samnum. Na dama bri oye dapenimu ye na yimede. E sunya fwa watcho won bi si ewien wone placements na waba. E mamareka se wone schools awo ropa na waba manfo. E waroko mbinimo so wande no so wa ye bibye owo ho. A no hun san sam obede gwa oye dapenimu. Mwashe na medini mchumu medi abedano. Na oya dapeni musono oya aza yedi enenu ya beche me ewo finifini mantum. Insambebe na okwa odo ni ina bingede. Oye abanka chepe infuwa wawo wawo wawo zinara. Ena wakwa cheche sunyafo nzama akaze awuru bebre ebinye. E chobos awuru ena nzama bebre awono wasi. Wafanko suku ebwe mu ewa kaya mantem hade iswa. Damen samne bi ekodo afi dapeni mu yekopoe mu ewo western region na toya mantem heya takrade na america sing make an asemi edwenu atwemu sic wona dankesa owonu ma ijato wa america say de oyaza ni monzama ina rashwe ya na so america say de nyamena dom yimpe biara no hu anka na dapeni mu son yekorue mu ewo wasa aguna na ewo ene yekwa ya america say kara kwenshie bi wesi mo onamdo ema nyimpa krochia na nanom ewa nsiyadu na nimu 19 day we pre epre nimu yezu na papa pa na afi so oyaza dapeni imu iso yade asambo de ba wana kwen mwono a police fo achumede aza wafra ndeketa traffic enforcement and washasi inyamebu October 1 waboshe na washasi onu yezi hun kwa mo awru bebre na yebe uremu so ewa techiman na ewa ene yekwa so wabaka ya edibo tuwa na inyime de eba bi ayo ewo ho oye nesi nyibi ayo ma amerika seide oye aza yebusunyafo churumu de wuhia nsambi ewo oye national security fo ena afisu a police fo wane nchen ono so mwashe na mede abadano na dapani mu ena vice president professor na na jeno poku ajiman obon hon modinara odde nsam awuru bidi tui wo ofan de obani inkuto ayeye no manga na ha otwemede oyaba na nisuade hunu pa roba ma adamazni inara wa kwodo na amanfo wo ye na wonso wenyi wo hunwo ono so odde botu gwa ewo ho e na nsam awuru bebere wada pani ye hwei ye de botu gwa da ma bi mi twemeho aba meba motu ye nsam no do